0: Ni de be an lase manden kan fotogo nogon kene kan ani Balandu Musa de be nyokon bolo ka bo la Guinée jamana kono ale inko karamogo ye Balandu Musa be na kuma anye bi responsabilisation de kan ambi fo kosebe Balandu Musa
1: an na foli cela elle fi manden kala memba bela de nema anye kuma de responsabilisation enquête ou le face à la manden pour ba kanote ka don no ya beye akuma de nyaye ro ni anya fe ka responsabilisation nanya fe ka nyafo manden furubakano ansoto responsable folo koro foma responsable okoroli ko momeye ko debibadi debiala ole responsable debiala ni ko sisen ko ohon ko yameni jone be a responsable di ofonyale anakando ko komeni jone be ni debiala di okoroli di ninyi ni kalike da ko ta jonka kan ka jibili ke ko ni na ko kungoro uro ole debiala di uro responsable jebiaba responsabilité jebiali ro kake ko jebiala de okorole ko kake ko kanfobadi ro bake ko kanfobadi elele ilola kuula ko kada bede di mutumba akeda jumani mutumba oku konin duni lato elele ko ro sise amra lo ko ja duni taba o ni jebiala o be yukuma den kilene ro ko konin duni taba e kali saledi ani konin jebiala e kali saledi o be ye kuma kilene di kama soro manden galu ye afra wolo do son ko honi ka wola mida idi o bolo jimata okoro di kwidi o responsabilité ta o doni doni meye wodi ni le ka okola mna yala ele bese ka doni wo ele le se ka wo taba ro woni doni ta ka ko doni ta ka ko je ka ke ka ko jebi ka jebi lamida o le toko responsabilisation responsabilisation e muni mutu ka mo lo ko jebi yali yala hali ni funke mensi kasabi sida dingrado do ade fo ko sise nimbrake jebi yala di mutu wala brake ata doni taba di mutu de kala doni ba doni taba di ade se kiti la mutu ko sabuke ale te doni di mutu ale ye doni tala di mutu
0: o do sise san amba e ka fo anga sifina ka chama me nu no obe bali ka ke responsable ye masa u ba fo ku isira doke sisan no a chama me bo kata doke u yore yala o kuma ni ba to am se ga foko shifi nunu ubuga ke responsable masa wa kuma kama wa
1: ko sebe masa la kuma wo ni afara ko idise ka dokela igida nyamtu ko sebe wo ya ida la de ka fo de dingram no sine ale te makadanta gbengbeni mutu afana bese ka makadani ke woro mansalla kuma demba se si kasabi do mansalu gidere ye aila la dena sine kafoko alon kuite denta nandi mutunde alon kui fana mbrase e gire tama ko dolo sine okorole si se e fana ye donin tabale di mutu ye wole magbenka ite donin di mutu ni muria otrala dona alukundo lui est dans l'on donne donne ka foko ja mfana kaka ne mutu ka se bara kala ngirenye ani ka modu mara ka tre ile tre mo gure la mara ko no yi na ni fadi mo la mutu ni ko do bra julu bra si polola korole ko kono benta do bra ka fa ifana la ro doni do bra la ifana ku ifana bra tre doni ta do ifana bra ke jibi ala di di sema ni kala ko do ma mutu ye na kana wo kontembo odo kana wo jibi di kana wo jibi ala di
0: responsabilisation responsabilité ani responsabilisé ani chama famia ni bela jelena bi Balandu Musa hambi fo ikani jabi nonu bela
1: ma sha Allah ambe do ni
2: Togoda Kunkan.
0: Ninde Togoda Kunkan Lamewati Selenye, Aunice Alisa, Auka Lamelila, Aumnuye Anta Sirala, Bi Kanjumane Benja Mukambeka Kuma, Sifinaka Buludo Ninde La Jona Barala, Nanku Responsabilisation Précoce des Jeunes. Ambe Togoda de Konone Watina, Kerenkerane Yala, Ma Marakono, Côte d'Ivoire Jamana La. Ani de akwali Musa de binyokon fe ni bela jeleme ale don ko Senekela de kabo radio ma FM na Senekela de ambi fo anga wile jabilila
3: I don't see
0: Senekela de ko kibaria jumene be au fe ni no ma FM na
3: kibaria ma fe an kibaria dumang bansane anga ma FM na bi ame barakala ni mandika RFI mandika wie barato sabatini kibaria dumang bansane be ambroya
0: O kibaru ya duma gansan una ameseka dama doni don kibaru ya duma munume au fini no maduwele la?
3: Anga tubaru ya duma munume ambro manduwele la. Kome vakansi watile eva lonko demisyon ire ofanani obo katulonga doke avefuwa mako wozo vakansi. Oba kela anga tonkwi marabe demisyon ube. Oba kela jugumi walima ekupu mukufor la olulebe kuputa la. Me aba kela kakunge vakansi kutukule oka ke anga grupu mnuka kukunta oko kela akela kuna sini donke ochi bara dumando ulebe nye ofanani me balonzi okela ase munu mbola koma kana unana vakansi la ofanani ane dugude nunu obe fralanyo kan ka balon ujue ka ke komi match de gala u ochi bara dumando ofanani nebe nye ofanani me kodo oke abe fwama kokus de mas nyena ulebe bori bori meke ni mi mbori la amase mim ka Bena mase kumla, otma mi blalanya fe ole gaela. Mena kamla minga agbeni ke ole gaela, abefwa mako kus de mas. Men abefwa anga kabla kanyrele la ko gebia. Ofuna nebeke la dugu misen misen ula, kake kumi nusondia ni chibara duma mme mamara la ya lerina.
0: Obeke refe amese kadoni wati na ma dugu la femiye samia tabulo ye, ofenebe aufe togo di?
3: Femme famia tabulo ye, ofuna nubanfe, obanfe ko nyena man la passé abe bromna abe brobrel la famia ta broma obe kibaral nun dila refi mane kaira funan me kibaral nun dila ani am funan me kibaram nun dila funani abe famia le koyman funani di anga la menawulma
0: de akwali musa nale be wole ko senekela de nkabo ma fm na cote d'ivoire jamana kono ami fo ni nyiningale nunu jabilila
3: wa anche wa fanani ngafuli banya ngafuli kere kere banya ma fo wati be anche aika barasa wati nila
0: Sera kafe munu soro kada au klo kambi ore niye au neche au kwa klo majola au kambe doko kumwere ni wati kele ni anini kene kele nkan. Doko kumwere sa amena kuma femikan ore ye sifina kauka farifuni mifen sumale unye nanko ma boisson energizante amena kuma ore kan doko kumwere. Nyano che sa ayeto RFI la melila.

0: Ninde be an lase ma den kan fontogo nogon kene kan ani Balandu Musa de be nyokon bolo ka bo la Guinée jamana kono. Ale inko karamogo ye, Balandu Musa be na kuma anye bi, responsabilisation de kan. Ambi fo kosebe, Balandu Musa.
1: Anna foli insila, RFI ma den ka la memba bela dene ma. Anye kuma den responsabilisation, anketo wole fasar la manden furuba kanote karon noya beye akuma den nyaye. Oro, ni anya fe ka responsabilisation, nanya fe ka wanya. For Mandin Furubacano. Ansoto, a responsable for Locoroforma, responsable. Ukroli, kumo me ye, kul de bibadi, de biala, ule responsable, de biala, nikosise, ku ohon, kuyameni, johne be a responsable di. Ufonyali anakando, ku kumeni, johne be ni de biala di. Ukroli di, nini ni kalike da ukuta, john kakan ka jibilike, ku ni na ku kungro. Uro ule de biala di. Uro? Responsable, jebiaba, responsabilité, jebiali. Oro, kake ko jebiala de okoro le ko kake ko kanfobadi. Oro, kake ko kanfobadi, elele ilola, ko wola, ko wokada bededi mutumba, akeda yumani mutumba. Oko konin duni, lato elele ko. Oro, si se, amra lo ko ja duni taba, ou ni jebiala ou beye kumaden kilene. Oro, ko konin duni taba e karisale di, ani konin jebiala e karisale di, obeye kuma kelene di kama soron mandengalu ye afra wolo do son ko ohon ni ka wola mida idi obolo jimata okoro di kwidi o responsabilite ta o doni doni meye wodi nile ka okola mna yala ele bese ka doni wo ele se ka wo taba uro koni doni ta ka ko doni ta ka ko jit ka ke ka ko jebi ka jebi lamida wole toko responsabilisation. Responsabilisation est mon mutum. Kamo lo ko jebi yala. Hari ni funke mensi kasabi seda dingrado do. Ade fo ko si se nimbrake jebi yala di mutu. Wala brake ata donin ta ba di mutu. E kala doni ba donin ta ba di. Ade se kiti la mutu ko sabuke. Ale te donin di mutu. Ale ye donin ta la di mutu.
0: Yala si se. Amba ye ka fo anga sifi na kacha mambi nuno ube bali kake responsable uye. Masa uba fo ku isira doke hisi sano achama mbo kata doke uyore. Yala ukuma ini batu amsega foko shifi nunu ubuka ke responsabili masa uka kumaka mawa.
1: Kosebe, masa la kuma wo, ni afarako idise ka doke la igida nyamutu kosebe. Weya idalari kafo denye dingira meno sine. Ale te makaranta gwengbe ni mutu afana bese ka makaranike wodo mansalu la kuma dembase si kasabi do mansalu gidele ye aida la dena sine kafoko alon kuite denta nendi mutunde alon kui fanambra se e gire tama kodo lido sine kukoro le si se ifana ye duni tabare di mutu ye wole magbenka ite duni di mutu ni muria uturala dona alu kundo lui reda long doni doni ka foko ja mfana kaka ne mutu ka se barake la ngire nye ani ka modu mara ka tre ile tre mo gure la mara ko no yi na ni fadi ma wala mutu ni ko do bra julu bra si bolola okoro le o kono gben ta do bra ka fa ifana la odo doni do bra la ifana ku ifana bra tre doni ta do ifana bra ke jibi ala di ni sema ni kala ko do ma mutu ye na kana o kontembo odo kana o jibi di kana o jibi ala di
0: responsabilisation responsabilité ani responsabiliser ani chama famia ni bela jelena bi Balandu Musa hambi fuika ni jabi nunu bela
1: ma sha Allah ambe doni.

0: Retike, obina nafa balase anche janyogoya barawla sorota nasirala Narendra Modi kote end ministri nyama Rusi jamana nyama Vladimir Putin maka nisondia dogo ko Brixi jekulu keli vanga bado eji yakono mumbeseka bara nyene maublasinka soroni basiki sirala tigela kweko baye Xi Jinping shin jamana kuntiki ko Brixi kanka halibi itesiri uka janyogoya sharia ubatolila ka bo asirafe bau ko sharia fushitega bonya tugun ambe domine ko bi jiyan kono asinsira o kan kosobe
1: ni kun sira nyambele ka nyefolu ye si san far kolo ngina je ki bari ola die nyongonda ba bululan tolanti basket final bena tan ola daina franci ani etats-unis de bena nyongon bugo joro folonofe nege kanye tan shiki watila nga ka ko onye nege kanye tan anani soni doron kumbe bismillah baga almay ani espagne bena joro sabana nyini kibari yaworo la tuguni bi Manchester United and Manchester City fena makona nido Premier League okunkono nega kanye tanolo vla temene ani sanga bisabaye onichi anamelila nununo kumambolo ka lasi oma kunafunu ntobe tanye RFI manekansanfe bamba job dokumi nega karifola.